gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni toje ojo kerinla adajo ojo pe ada ososu ko oni gangan la side ipade agbara nla today is 14/08/2026 an lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ri boya o wa nbe tele ni won le oku nbe ni o lera re ku nbe ni o wa nbe presently ni o gbogbo iwa pata to ti debe yen ri emi olohun ni ko wa damajem wakati kan ati ogbon iseju pere pastor dekunle epafras wo li yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan inu church wa titun odo won e pari e bo won pari e won pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun tin bo olohun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro eniyan lagbare ni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olohun oba nbo o ni gbagbe isele yi ti jesu o fi de e ma bo bi pepe kin ti e to so nkan kan e ma bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan ma gbe oro awon good news awon ti olohun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma ma gbe leyo kokan gogo se nje ti olohun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gogo se nje ti olohun so ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo olohun do wo po laaro yi abe ti ba do wo po to notice pe o bere si si o daada e wa do balen bi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ. So gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e bi ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio e eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba ti ngbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri nti won pe ni iranlowo ju bo se ro lo Jesus ni je iranlowo no wonder lo fi so pe lowo lowo iranlowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba ti ngbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by the 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbogbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni kunu church titi bi o se di ago mefa ro ojo keje.

0: o ni se pelu ore ofe o tun bo ninu service laaro yi lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o but sam omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti na a jo gbadua po ni one and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen obere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni but ye ki se dandan mo duo to ba ti pari eyo kan one and a half hour mo lo and interfere se la ro iya to gedegede nbi o ba duo si mo sun mo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kan sele olohun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport ye dani o le moja re dani ambo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fidile si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ranlowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mi gbe gbaya ni igba mesan emi ni ranlowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo olohun sunday ni o je holy communion service sunday ni o je holy communion yi sin abami ni ni holy communion service ti n bo yi mo fe le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere to ti olohun ojiji nbi garage yen and meji ni ma fun awon eniyan bi emi olohun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni adeola ogo mi de atanda ola mi dokun
2: e to njo ko mi
1: mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po aidibaja isa aile pin ki olorun to po nipa ti agbara owo kembere bija balogun nile balogun lode oba to nsaje ogun lalo to nsaje ogun labo kini we ya juda oba to dun yomuyom ninu woli ode kun le pa mo dupe
2: won lo ba to dun yomuyom nu yi yomuyom
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa si 77 car lobi
2: kilobi
1: car ni CRV 2000 kini mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole ri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile kon e kon fe mo si gbogbo yoku mo ba ni okay bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi car ni mo sha n
2: pe car won na won ki pe ka la won fe e je nbere ki lo fe gan sida je so lu awa
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo sa gba adura e leyin igba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa ngbe mi o ti to bi 3 months ti o fe okada wa gbe mo o ma dun bo mu kan wo njo yen pe nkan t'olohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so oni onku mi kan ati kekere unlike ajo
2: ege
1: so won wa sha ni awon fe ra ka won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbogbo orisirisi moto mo an won wa so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like ti agbin awon de like big daddy mo wa ni ase ka meji le feran won ni o da be mo ba ni okay ko to call the story short ya ngba kan sha ma san owo bon se san owo meji
2: won san owo ka meji
1: so any e wa ni ka send details ta ma fi se iwe moto mo wa ni won ni ka send the details so won se send the details ti won sha send e no ba mo wa ni ikeji nko no ba ni send details e
2: won ni send it
1: send details mi ba ni se nkan to fe se ko ma de ni e duro pe awon ti san o mo ba de

0: To my surprise, bo se dipe ni yen pe mi pe information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yin
1: won san owo moto fun yin
0: ani e mo wa wo ba pe a se be na ni
1: aduwa
0: do awon agba pe kilo ye ti mi bere marun mewa
1: na wo bayi bo ton to pa fe nu so po fe e de mo ye awon to le se ami orun yonde fo Mato yire eke ka mi da sida ki se gba teyan ba to ra ko to ni awon ti ora nkan fun o ti won bi se birthday re ka won bi se birthday mama yi lai na ti sin gba ki emi mi mo ko yonde
0: so bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a Tate ayin si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo e.
1: E se gbogbo e ke je mo ye.
0: So won sha ti se. So nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun.
1: Mi gbadura fe ni.
0: Ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa beyin. So mo wa fe ro awon eyan pe Olorun gbe nbi o. Olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipase mi mi le salaye but o awon kan wa takora wa jo secretly. Aperawa ni Kingdom Announcer of Christ. Anything that has to do with this ministry, la man dawo fun.
1: Le man dawo fun.
0: Anything that has to anything. Wo de wa sin bi. Ko wa si gba ti mo le pe won bayi. Bi elo. Ma so pe ye bayi. A de oya fi se nipasẹ be yen orisirisi nkan lo nsele si won. To di pe elomi ba gbohun papa mi to ba wa gan. Awa ni wo baba mi ti de wa so gbe won dojo yi. A ni mo ti wa lori online bayi so mo dupe Olorun. So mo fi
1: ebe yi dupe now where e diju yin bo se diju to se ami ka re jade mi ma di da ko nkan re ti e ba se nto pe ki gbe oko mi jade amen sit down

0: Nice. So bo bo bi te ba tin bo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by 7:30 alakoko pari adu elekeji o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba bi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma lo gbogbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyan eta ba se moju so aba mo lo a fe wa damaje mu ni lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere to ti olohun ojiji nbi garage yen
1: oruko mi ni mustafa omowumi omo ijo yin lori afefe ni mi baba mi olohun pe ojo mi loju ni gogo ne lo ngba ni fi ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: eh ni ba mi
2: o telo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: shetan ti ota mi je oro yin sa di ronu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo elo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi ode kule papa mu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni gbo program nigba to di no suke jodun to lo o mu mi wa aye ko le meje
2: nigba e meje
1: ni daddy nigba ti won pe ore maje mu ore abesi mo sare jade mo fi 5000 le nigba to tu do
2: e won gbese ti to nsan
1: mo sa n wa gbo wa sati ko re majemu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo n jaje mo n file bo bi mo se file ti mo n dele olorun pe yin ya mi lenu instant gbese yen je ngba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lona ti telero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: e ni daji olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin be nbe
2: gbese yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lonara lona
2: e ba tun gbe moto wa lo dabi re iwa lo ba won oba won ri mo to re.

0: guys, gbogbo eyin omo Olorun wa gbo ntimo fe so yi. Ah, in ta fe se laaro iya to gedegede. And wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri. Le mi Olorun ni ka kojo. Gbogbo eyin omo Olorun, e mu omi yin, e mu dani se mo pe 6 la bere laaro yi. Adua ta mo gba ni 6:30. Omi number 5. Oh, oni se pelu ori ofe. O tun nbo ninu service laaro yi. Lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti na a jo gbadua po ni si omi yen tin ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mi gbagbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se nba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service tin boy mo ve le so pa se ru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18 yen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka anointing owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 3443 e gbo number yen ini o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se kon na nu bo kon yo ba yin ri flyer 081 637 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: oko mi ni Mustafa Adejoke mommy mi lo ma wa si bibi yi to ma ti wa nbo lati 77 shop mi no ma ya si o ma de omi atoro wa emi na ma mu
2: pe e mu nbe bi a ti wo lokun la ti wo renu
1: igba to di match emi na tele won de igba ti mo denu gate yen mo so fun Olorun mo ni wo Olorun emi na fe ni ready to wear factory
2: ready to wear factory
1: mama producer show small shop ni mo nlo gba to wa di 77 march yen ni mo wa o se di april bi middle of march store kon wa legbe shop mi o to bi times 4 shop mi so awon ni to wa nbe wa move out baba to wa ni be wa ni se mo ni interest mo ni mo ni interest ti mo se gba ni
2: e gba shop mo
1: be ni mo wa gba mo the first one yen mo fi se office mi ibe lati man pack oja so the second one yen ti mo gba yen ibe wa ni factory mi a man produce ready to wear ni all sales a man hospital can send there lo so
2: olowo lojo yi olowo re e wo lowo
1: so olorun safaye gba mi emi na gba awon eyan ton ba mi sise to se wa di sem
2: e lo mo se bi melo
1: 8
2: ah e je wo video olowo mo lo mo yi ah ah wo vision this is a vision so won ran so e wa ko lo si awon iluwo
1: UK, it is mi today Canada, o today UK, o today America, o today France, o today Ghana, o today Australia, and concern there we call us Australia and Lenny.
2: Lonely. The fight in the lion is not in the size of the lion. Emba Boju Diru sister, me Lonia Kinkele Lonwe, Mwa Sareki. From this place to Australia, to Canada, to United Kingdom, to Germany, Iwa Wantan Wani. I want him by what bad dollar jelly because I want nothing you can produce. Lo song. In tune dollar, Danaira Mole. But go you did the lati sink. Ah, but he sink. Be dollar, Osiman, Danaira. Egg got you by him. Oh, Jumina, you say Tioki, you fik. Oh, Doma, do you know?
1: That all I did May. More 7 May at the Paris program. Rushing air for go. Emi aso mummy mi enikan wa te bata mummy mi so won Olorun fe pada seyin lo mu bata yen mu ni gba ma e ma lo mu ma ba yin ra emi mo wa bo sita nbe mu ni wo Olorun moto e ti pon bi temi na ma join ni won emi na ma park temi na si bi be yen mo wa lo si bi be ibe ni mo gba bus ta
2: e gba be
1: ibi ti mo na ma park mo temi na si lele ti mo se wa di oja gbagi mo ra bata mi fun won so won se mo sa pe e ma binu to ero to po ni to se wa di June Olorun se moto fun mi
2: Iba go mi o ti mu mi na wo bayi angeli oni moto lo wa loni ki si owo e ko to oje e ki gbe baba Báyé tèmi náà ṣe. Sida. Màmá, mo sọ̀rọ̀ mọ́, gbọ́. Sáwọn ẹgbẹ́ aṣẹ́wò náà ló tún mọ bá ní. Sáwọn ẹgbẹ́ onímọ̀kùmù náà lẹ́sùn jọ mọ́ lọ. Ẹ worú àwọn ọmọ tí wá rí. Àwọn tí wọ́n ní vision tí wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe láyé. Àwọn ọmọ tí ń já sàmù. Ẹgbẹ́ elépè. Àárín di òru. Ẹ lọ nírànhùn. Èyí oúnjẹ ẹ̀mọ́ sì. Èyí nǹkan ẹ̀mọ́. O wúlò fún ìbò tún sọ́ọ̀tì fúnjọba. Pàwọ́dà! Ẹnìkan níbo ni màá ṣe ṣe? Ó simple jù. Change ọ̀rẹ́. Ọjọ́ tó bá ti lè change ọ̀rẹ́ láyé rẹ bẹ̀rẹ̀. Change church. If your church never change you, change your church. Mọ wá ká mọ jọ gbàdúrà. Àwọn tá à ń rínú, àwọn tá a jọ ń lọ bí gíga nìyẹn. Kúrò ní sọ àwọn onírandanrandan, àwọn ọ̀bùn, àwọn olóòórùn, àwọn aláṣẹ́wó, àwọn afakólóòsì. Ọfakólóòsì, fakólóòsì ọ̀jọ̀ yẹ̀mọ́.
1: Bàbá mi, July ni mo fẹ́ gbé wa torí June ni mo rà, mi tí wàá mọ̀ wà dáadáa.
2: Ìyẹn sáré mọ nǹkan tuntun lò.
1: Ìgbà tó wá di 77 èní.
2: O ní ìta wà wá.
1: Tí mo wà, ibẹ̀ náà ni mo pààkì ẹ̀sì.
2: Fún ibi tá ilé pààkì ẹ̀sì, ta ló wà wá?
1: Èmi náà ni mo wà wá.
2: Ẹ ti ń wà nǹkan yín. Ẹ tẹ́wọ́, ẹ wà jíìpù.